0: leaves me. Iwo ni mo fe fi se aya. Ko duro ti mi. Lojo, lerun ati ni gbogbo igba. Ojusona fun mi mo to awon agba. Mo ni nkeko. Let me learn. Learn. Bi sango se soko fun oya. I want to learn so I can be much more. Asake, je ki mo.
1: Baby mi asake.
0: Lojo si mo so fun o. Mo ni bo se adelebo, bo se wundia, bo se bi npe, ani wipe oju mi ti di mi o ri silifa. Just because

Oh, yes. All thanks and praises to the King of Kings and the Lord of Lords. Our God yesterday, today, tomorrow, everlasting rock of ages. Olorun awon baba mi akoda sheda ere ti gbon gbaro yoba beti lu karabi ajire Olorun Abraham, Isaac ati Jacob gbogbo nti mo ni laye mi ti yin ni se o ati wa laye mi ti re ni se ba mi Kini mo je lana eyin le mo npa Kini mo je loni eyin loni mi ati ola mi ope pataki lowo eledu oba mi oba iyenu oba to da mi si ko si da gbogbo eyin te n gbo mi si o oba to je ki n ba yin layo atalafia eku jo meta kan Aisile mi e se ti ku Aisile mi si se tarun mo de bayi na ni mo de towo towo mo de toro toro mo de ebi ko mo de eledu baba mi lo de eyayayay emi ko ni mo so awon baba to bi mi lo so Let me call my son. I want ya, me na lo so. Mo bi won le re pe kini kin so won ni kin so bayi. Won ni ayere re o omo yeko yeko ni. Ogede na si re omo yedo yedo rere ile omo yelu yelu. Ele to di afon lo pe dode nporo. O ni ewe wa radin ke ma ba nwa o. Awere pepe na ni ke ma pe bo mi. But today, towo towo, Olorun oba mi lo tok kale si bi o. Mi mo je. Who I be? Who be me? With me. Na God. Ababa. E wo, e je ki dududu ko mo joba won ni le mo dudu. E je ki rere o mo joba won ni le mo rere. E so fun ko dudu ohun ko rere pe ko won lo ma joba won ni le mo kekun. I just keep doing all the things. Call all the things in Nigeria. Call all the people who are calling. Let's go. Hey, my little day. Keep doing salo. Along about me, Rio. I go all the Nigeria. Let's go. That come by me. Daddy Jimmy, call Daddy Jory. Let me. Daddy Jory, let me call Daddy Jiwa in Nigeria. Eshe yipo. Omo pe ese wa lo nfa gbogbo eleyi si wa lorun ba mi bojuwo wa latoke awodi oke dakun bojuwo wa lorilede Nigeria eje keku o mo kebi eku e dakun eje keye o mo kebi eye ba mi itaje sile yi ti poju ba mi e dakun e ba ndawo re duro iwa dudu mo so fun pe ko lo nle yi lo kuro lorilede Nigeria ki mole o joba imole olorun ko joba lorilede wa anu la fe lorilede yi ba mi sakun sanu wa sanu mi ko sanu orilede mi sanu mi ko sanu ipinle mi ogun state daku boju anu wo gbogbo awon omo wa gbogbo awon eleyi tin be ni dekun ba mi sanu wa je kara orun re o sokale tu won le Hey, woman, boy.

Oh, yes. Pray to Heavenly Father, the King of Glory. We need your mercy in our country, Nigeria. Be merciful on us. Be merciful on our nation. Be merciful on our state, Ogun State, and other states in Nigeria. Father, let your glory shine. Let your power be upheld. Father, please. Esa anuwa. Go be kibi. Ii kojubawa uluwa mi. Ambumi don si be. Ile yo godo daru. O dewa si godo dahoro. Ele yi ni mo fi gori eto loni ti mo fi kitoni leta lejo wipe eku le o ekuro le eku dede asiko yi eku ko le da ti gbogbo wa ta n ba kakiri yo da fun wa koni baje lagbo lodi mari oba mi oba iyanu. And so we bring to you another beautiful edition of our program by Isegba on Eagle 7 Sports Radio 103.7 FM. Today, Thursday, the 4th of June, 2036. Oruko mi o yi pada. Omo yin ti o ti mo kokan je tin gbiyanju ati je bayi. E mo mo pe alale kan tin je ti pe bo fe ko bo se je. Ile. Abiwo ni. Pa bo ni o ti je ti e. O pe ni je wo gbogbo yi o ni je wo. We give him all the glory. Oruko temi dokita abi odomo mu ibi oni bi oni mi omo de bale te te abi te te o ati te wa ati te gbogbo so what gbogbo esko to te te yo da fun wa ko ni baje lori eto loni a ni kankan ta se ti o po emi ati yin la fi anfani le a foro jemi to roro a fi kun lokun a dara wa leko a wo san sinu lu a lo san so le de wa Nigeria emi ati ni kankan ta jo po lori eto loni eda ku e ba ngbarade ke da kun toro olohun e ja jo seto yi o nigba ti mo bere eto lekan eyan kan pe wole mo ni ko ti bere mo se wa na ri yen gbogbo awon baba mi ninu ogbon awon iya mi nile omoran mo mo pe ti wa ni sepe pelu mi a jo seto ti toni ni a wa bo se abala kan ti arakori kan ti nbe ibere kan eleyi ti won o le da lohun ti mo ni emi ko ni o da yin lohun mo lawon logbon ni orilede wa Nigeria mo lawon baba ati awon iya ton kun fun imo repete opolopo gbari mo ti so lori awon afefe ibi ti mo ti se kakiri kakiri mo so fun yin pe ki se ojo orila npe ni agba ise heji ato ise be ti lowo to o ki se be se gato abi be se kuruto ise be se tobi to abi be se lepato on kan ti agba npe on kan ti yoruba npe oni se pelu ojo ori abi ewu ori oni se pelu pe a nte opa kujo kujo bo nkan to ni se pelu e na ni iriri ni yoruba npe ni agba. Yes sir. Ile so eni kini ni o gbo yin dada emi o je fun ayemi fun ala agba iriri ni yoruba npe lagba. E je ki yira pada ki yi eku mi pada ti wa waso tutun e je morin kan wole si ayin nigbati mo bere awon eto lolopo ojo kan e se mo dupe o.

0: abi
1: bo si o ti o
0: pe wo ri oni ba ni je ko ba ni mo ko wa lojo kini kan ko lo nsa lo
1: gbogbo nkan to da sai
0: gba ti nkan dun te jo nje te jo ready
1: olohun fojo
0: ndun e nje pepe su
1: bu lo nse fari olohun
0: e nje ko ya to gbedodo hanu
1: ikoro lo nse fari
0: olohun e nse fun ijaga fun ijaga
1: oru ba nse fari
0: e ho press
1: lele ri pa tu
0: o wa tan
1: gbogbo ewe
0: o wa lo fe sa lo
1: kala nu
0: wa nbebe fun amaran
1: ero mi sun
0: e dakure fun lamaran
1: loko ala nu
0: Olorun fi ogun sinu onje fun oko ohun. Oun ro ma efo daada. Iye ogun fe. Tori pe oko e lowo to po gan gidi gan. Oni owo yi lo feju mo ohun o. Toun se wo pe elomi o bodo ba on pin ninu owo yi. Isu ohun ni elomi o bodo ba on je nbe. Oun nikan lo n fe daje. O wa je tititi. Olorun pe bo se nse e de. Opolopo gba. Olorun Olodumare ko saanu fun wa lowo ko mo di talaka o awon talaka ti won mo lowo adura temi ni yen a ma ti ka ma ri apada si buruku o ti gbogbo nkan mo dun ko mo larinrin ni o wa di pe ko sowo lowo arakunrin mo gbogbo dukia tori lo ti ta ati je wa dinra ati je nira ati mu nira ara ni omobirin yi olohun fe kuro nle o ni to n ba si kuro nbe ewo ti nbe nbe lele ti won so fun nigba to n gba ogun yen lojo kini ana o ni pe to n ba fomo okunrin yin sile ohun omo iya were mo ni ohun o bugi je ni o wa ni ke dako ke gba ohun ki ni ko ohun o se o e pe wa lori number yi 070-022-551037 Number kit that little lamp fanny as if you are see. Oh, no, 081-278-28497. At late, Bawa Soro, WhatsApp, wa. Yet, Lady Shawanibi 070-67-280732. Hello? Hello?
2: Oh, the valley,
0: we tell. Is it Koto?
2: E ma ku eto.
0: Awa ni yen sa.
2: Sa ko la wo le ro so lati ko ba pe o.
0: Oh baba mi. Eyan mi eje mi.
2: O si ton ma birin yen fe se na ni pe yo farada ni o.
0: Ah, ko farada ya.
2: Igba to dun.
0: Eh.
2: Ko se ni to ba je nbe.
0: Ben.
2: O ngba ti kikan na de ti de.
0: Eh.
2: O jo fori ti ni o.
0: Ah.
2: Ba du omo kunrin yen ba gba.
0: Mo
2: ba yo ninu e. Mo ki ko rire si o ba de yo. Oh, your ma ba lo be na ni o ko si to be se o
0: kabiyesi olodumare
2: eh eh olohun ara wa lowo
0: e se mo ti e se mo dupe o ogbon ni ton le yin o e se o be ni kabiyesi olodumare eh eh

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekurole.
1: Ekurole.
0: Yami. Yami.
1: Oh.
0: Eyin obirin akoko ti o pe wole.
1: O ti da beyin.
0: O ya, e ba ndasi, e ba fi.
1: O ni ko je, o je kini ton ready.
0: O ready be ni.
1: Eh.
0: Iku o mo pe nkan ti won pa won. Mm.
1: Ko mo pe nkan ma pa won ni.
0: Mm. Tabi se lojo mare.
1: Ti o ba le ni suru, ko bo ta ko lo ya yere. Awon elegbe won a fi ri ogboko la re ni.
0: Awon elegbe o fi ro gboko la re ni.
1: Be ni o le.
0: Mm. Kai. On lo o le oju lo se.
1: Be ni ai ko le sise.
0: Mm.
1: O lagu.
0: Mm.
1: Ibi to ba ti ri yan lo nwa.
0: Be ni.
1: Emi o je ro. Ko wa ta ko lo ya wo.
0: Ah, pare.
1: Tori di ise temi le mi wa ya le asi ye ni gbalẹ lo nse lati gogila.
0: Alias ya ni gbalẹ lati gogila. Iya mi. Emi ati yin o jo soro. A jo lo si China ka lo supply won ni igbale nbe.
1: Ah, inu mi a si dun. Inu mi a dun.
0: O soro fọlọ baba mi. E se iya mi. E pe fun mi. Kini nkan to le fa? Seyan ni oju kokoro debi wipe oni ife okunrin o wa wo pe o fe dogbon si ife yen se e ti gbagbe wipe gbogbo nkan to ba ni bere lo ma lopinrin se e ti gbagbe wipe ife ti o ba je ife otito to wa lati odo olorun bare oba mi oba iyanu iru ife be oni pe arapinrin yi won ni ife ara won looto sugbon emi nikan ni mo fe ko je mi fe ke lomi o ni pinu re le lo fa won ni won dogbon si je kemi ni o dogbon si komokunrin yi o ma lo jade sita komokunrin yi mo bo mo mi lowo o wa to babalawo lo mo gbe guru je le lowo se fi sinu onje fun ko fi se fofun ko je laaro ko fi je su ko fi je ba jamala o bi mo gari ko fi je bredi anything ko sa mo fi je mo ku e fo so mo lomo lorun agbe akun leyan won si nibe ro olohun oba mi mo gba to olohun oba mi o jewo re o yi igba pada sorode

0: through 103 mo tin dojo e mo ti de si ilu so won ba mi a gbagbe pe ojo meji ojo meta lo ma lojo o so se ojo meji ojo meta na ni mo ma lo bi ki to pada si ibi ti mo ti wa I be expecting you arakunrin soro si oko iyawo lowo arakunrin yi gbe phone le ori re kanrin oju e pon bi na o nlo o nbo ibi to tin ball gan papa o tun fese gba igi bed ko mo nkan to le so ara re ngban o lagun otutu mu ninu ac nigba ti yawo re jade ni ba fun mo to ba ni arakunrin yi pe o lohun tin gba yara hotel ohun tin reti e ko wa lu ojo meji meta no wonder to so fun mi lana po fe travel lati fi se loni o ma lu ojo meji meta oro yi pa wahala ninu ile yi nigba ti arakunrin wa mu kokoro o gbe moto o si jade ibi to wa jade si to park yi ironu ba o wo pe ohun o gbe nkan je o wo pe itiju nla ni awon ore re tin so fun ti pepe ma trust obirin o lohun trust iyawo tohun nibo lo fe so fun ta lo fe foro lo ibanoje ba okan re poruru o lohun o dara ohun legbodo ohun o de mi ohun legbodo eyin ba mi ati mo mi kini karakunrin yi se o o n bere amaran lowo yin ke gogo ahead ko gbe mi ara re abi kini ko se 0700221057 hello Ekrole.
1: Ekrole.
0: Yes, ma.
1: Emi ni mo ti pe pada o. Ya so laye mi ni o.
0: Lato ketoku.
1: Bẹ ni e da so ba mi so fara kunrin na ko ma je ni ara re o.
0: Ah.
1: Tori to ba ku egbe egbe run okunrin lo tun ma pada ti sori sare.
0: Hmm, kabiyesi lo jumare.
1: Awo bi ya, na un to wo di rin le mi na.
0: Eh, Lọrun.
1: Bẹ ni ya Lọrun o.
0: Obirin o se lohun be
1: lokun ni o se lohun be ni be won ti ti pa
0: eni soro obirin e na fe na ro si pe eyin le lorun awon okunrin lorun
1: awon okunrin no lorun a mi jiji la se lohun bo se wa ni liki lo wa ngba nja so ti eyin bo se ri gogo ni
0: yen awon okunrin yo da yin lo e gbo eyin okunrin wole lorun Maxwell
1: ko ma je ni are ko jo tori olorun o
0: oda o gbo nkan te so e se iya mi mo dupe po lowo yin e se gidigodi

0: Hello.
1: Hello.
0: E kura le ba.
1: Ani ati yo ni ba le lokoko.
0: Iya mi won le lorun.
1: Rara o. A po ni to.
0: Ah, o pari.
1: O ko ni se dorun be le de yin lorun.
0: Eh eh, obirin o lorun.
1: So fo e da so fo kunrin.
0: Eh
1: eh. Ori fi fo ko le oge ri bi be o.
0: Mm.
1: Iyawo ba ko ni.
0: Mm.
1: Iyawo la so fe o.
0: Ah.
1: Ko le ta e.
0: Ko le ta e.
1: O ma jo lo. Mo n wa eyan ni ko se fun.
0: Koma kole, koma baja.
1: Koma baja, ko waya wo mi ife.
0: Ko fe sita.
1: Ko kuro ni le yen.
0: Okay, ko kuro nu lo.
1: Ko waya wo mi ife.
0: Okay.
1: Ngba to ba ye o ma ri resource o ma han si gbangba.
0: O ma han si gbangba.
1: Eh. Ko ma ji tori e je mi ara ile gbogbo.
0: Hmm.
1: Obirin po ni o.
0: Obirin po ni gboro.
1: Be ni.
0: Hmm.
1: Mo ti so fun mo lawa mewa ti wa nle ni.
0: Ah, ati se nkan bayi. E se ya. Ewa o jago ida da eri ko ago marun ku iseju mewa lati le se wa ni bi 7 spot radio 103.7 fm awa lori to tak pe ni baye se gba a n gbe gbogbo orisirisi iriri eleyi to n sele ni ayika wa eto yo ko wa ni ogbon imo ati oye ibi ta tin bo ibi ta de ati ibi ta lo ewa gbagbe number te pe wa si a si wa lori eto 08127828497 o ti fun arakunrin ni amoran wi pe koko arabirin sile ko tesi wa hello hello
2: odo bale u teu teu
0: tabi teu teu
2: abi teu teu
0: isikoto tewu tewu
2: isakola olunoto lati ko ba pe o
0: e se jiri.

0: Saïd Diosoba. Dr. Sadi Donti. Hello.
1: Hello, Nibiyo.
0: Yeah, it's a cut hotel, hotel. Onibiyo, ni mi omo odobale, hotel, hotel.
1: Ati tell, tell.
0: Ati tell, tell.
1: It's a cut hotel, hotel.
0: Ni bo le wakin na yin lowo, ori mi, ori mi kanrin. Ah, it's a small miju, mi le fo na yin lowo.
1: Babo, bitori, ma se gbepe lobirin o.
0: Hmm. Ma se gbepe lobirin, odale.
1: So,
0: okay.
1: So, quoted why you?
0: Hmm. Hello. All right. A go marun o ku seju meje lati le se wa nbi ta ba tin pari eto abosi abala contact ni da gede oro e je kin lo anfani lati ran awon eyan wa leti papa julo eyin ya te ba ni omo o ye jomo lewe ni abejo mo ekose e wo lohun wa fun yin ni ebun e le korin daada Abolon fun yin lebun e le jo daada abi o te wa wu yin e fe ko bi eyan se nse ori itage you want to be an actor you want to be an actress e fe dabi dele odule e fe dabi odunlade e ti ni anfani ni le se wa ni bi o ile se wa Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM won pe gbogbo awon eyan won ba ni imo abi ton ba ni talent abi won ba ni interest ninu drama ile se wa ti ni egbe kan ti o ma ko wa ni ere ori itage both the radio and the television ta wa na ma se movie titi wa ta ma gbe lo si African Magic e lanfani lati pe number ti mo ma pe yi wa pa ju lo gbogbo eyan mo wa asimi gbogbo eyin students te wa ni wa asimi gbogbo enikeni to ba mo pe awon ni ife si lati ma se ri ri itage awon na fe the star awon na fe the celebrity e le korin ni e le jo ni e le kewi ni abe tun ni awon imo mi abi ebun mi tolorun fun yin anfani re fun yin lati wa fi oruko sile ni odo wa pelu number ti mo ma fi sile yi a so lori radio igba ti gbogbo wa pade ta bere riaza Tade bere sni kura wajo lati ko wa ni ere lolokan ojo kan lati le se wa ni bi Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM in collaboration with ile ise titemi ti o je Abim Up Communications ele to file kale si ilu Abeokuta ṣugbọn eni anfani lati pe number yi e ba mi mu biro ati paper yin ke ko number yi sile ke pe ask for yin fun kan te se ati igba ti a pade to ba ti ya o ti ya mi nbi e ko number yi le tabi ke te sori phone yin 0803 712 8720 le ko si 0803 712 8720 gbogbo enikeni to ba ni ebun loloko ojo kan e fe fi irawo yin han faraye ri e fe gbe ebun yin laruge e fe ko ri ori itage loloko ojo kan e le joni e le torin ni anfani ti wa fun yin bayi lati le se wa ni bi custody of the management of our radio station Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM in collaboration with Abim Up Communications. Thank you very much. E se o.